0: Zamlang rigbi kwayang sung terbi karma o chen.
1: Chetang ayo simkong na hien bi jirku draga jen.
0: Alang rung zamlang dien jik.
1: Amang chul hderum gengge shnu kanan zi bi me to chin po.
0: Wombang senjin gengge hirib lin pi bi nyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang rigen jik.
2: Zatsi denbi nyan kun chukbu namba, che tsu di mui na. Tungdiya, lang zhung zam nung rjen shik ji bide cin nang nga chi che namla. Zhungwa lha huli jia ji she pi, zam nung gisir je bie zhung. Tagmu ser zhung shi pa, menta da tong jien bi, che tsi di tar sen bar rga si shi.
3: Kala ta, lang nung rka wa, ardulun tam chi ka sar ji ra chir ji. Arar ji tam chi ku hini gu la ryang, shira rga ra lugi. Tsamu ge amak ge nzolig, tablig shuwa tika mung inu tari, shtak tup khanpa gmaru zo si jyoti, tijia ge glanda lenga.

0: Halazo ala la muta la chilin ya yang hata la la muta ta la chilin ya kala thala kala hai ta lin lu chiri ya yang ala ng ko tang gu lu chiri ya la ya chin ga nam ti ta ka ru chin chin ya Ya hamar shin san ti ta ne ko chin chin ya Ya war chin wa ra ti ta ta wo chin chin ya Ya ha ti mo sam ji ta ka zin chin zo le ya Ya ga na chen de ga la ta ka ro chin chin ya Ya ha sa ye te ga la ta ta wo chin chin ya Yang war chir ha ta ta ga ma ru chin chin ya Ya ha ra na ga man ba ta ni le chi le ya Yang kha ni ti ga lu ta ta si chin ta bu ya Yang na ni na ha wa ta lang si chi le ya Ya shu chi la ra ha ba ta nga m gu chin chin ya Ya ha pod lu sa han bu ta ra ta chin chin ya Ya mod lu sa da mu ta kar ge chin chin ya Ya ha la ch lu che ge na ga tan go ge chin chin ya Ti te ra ma ja ha bu ta ji la ri zi ya Ya ha lu bu nga ha la ta du chu chin zo le ya san da zu sang u ta ma si chi na ya da ha lam chi nak sam ji tan du r ji l chi re la ya hwa nga da nga u ta ma si chi na ya nga ha tong tu bx che ge na ga tar go po chi ye na ya ti te ra nya ha mi ta tar ta chi la ya Nga har go po si ghe la ta ta paak si ga ya Stan jo ka cha ha na tan cha pa chir ga ya Cho ho lan di cho ho ri ta ga mga kho chin da ya Yang ma si pa ha la ta ch chi ghe chang ri mil la ya Ya ha nam ti li he ma kar gar chin chin da ya Hwa tai lor go ho po tsun tso lak chi tang ya Ya ha nye ru ta ha lam tang gh le chi zo ya Ya ma chak ya ra chi tam bam ra chi zo ya Na ha nga tu si he vi ta li mag chi nda ya Ar gong si ya tu cho ho la ta man le chi yin ya Hwa han tam na xe he ma ta ma ti chi so ya Yang ti na da ra ma ta ma ti chi yin ya Hala ha ko na na ha vi ta wo rim chi chi ya Yang ha ma ku la ha la tan di la wa chi mi la
1: Zi den chi san kun chok bu nan ba Tang di ya lang chung zang nang rjian chi chi pi le cin shtong cin de ni chuk Lecen di zom jig ba shtan jin cu teng, zom jing gan kirwa cerang zha hi, shtakilwa shtan jin cu. Shichu shtakilwa agang chig cerang tang sun marin chin ni yin, che ci nian bar gwa chin chi, da di mo.

teme chili ngabjara chiri bjini chili ngabjara den chigun cham dana yang ta dalam shu su she kun chen ge kala na ba nyam jok she chu ga chi ge teme jelim sim chi ge tik ta ng ge chili tong chi ta ng ge jara chiri ding gan cham chili tong chi ta ng ge jara chiri ding gan cham Nana yang tata lam shi su shi gu no jing ge kalwa nam bang nyam juk shi ju ge chi ge. Tama jilim sim shi gar nga gtang ge shirin nyib jara, jene shirin nyib jara ge gan cham. Nana yang tata lam shi su shi gu no jing ge kalwa nam bang nyam juk shi ju ge chi ge. Tama chile samjara chujini chile samjara nir nga gan cham dana yang tata lam shik su shik kuno chen gan rui di kanyin daga tgara ta zhigo ka kala nam bag nyam chuk shi chuka chi ga. Tama jilim samchik chika tanga lam cham ma den jagara kharu shi chuka. Jelim sim sim jek tanga lam tsangwa din jagda khadu shi chukwa. Tama jelim sim jek tanga chile tongi tangi bjara ngab chik ngab jini chile tongi tangi bjara ngab chik ngab din gan tsam. Dana yang tata lam shi su shi kuno chen gan re dek kanyin da ghtgara ta shi guka. Tama jilim sim zhi ar ngak tanga lam tsangma din jagri khadu shi chukwa. Jilim sim zhi ding tanga chiri tong sim tang zibja gan tsam, chiri tong sim tang zibja tanga pchung ati gan tsam. Tatang na yang tata lam shi su shi kuno chen gan rui dek ngin da gatara ta shigu ka kalwa na bang nyam chuk shi chu ka chi ga. Tama jilim ngabdin simga tanga chili nirshik tangmali jabjani chili nirshigin tsam dana yang tata lam shik su shik kuno chinga jay dek kanyan daga tagara tajgu ka kalwa nambang nyam jok shichu ka chiga.

0: Yamza Tedambi, Gilusan Jinam, Tong Long Tintan Jarjin Ramga, Sankan Lanji, Nyankong Chinambi, Kankamsang Tartanabazo, San Jinam Zimbanda in Angachu, Tormund Jangro Nim Tinkan, Workalong Tinga, Tazankur Chigringa, Zadawara, Zalpa, Zapasan Chig, Nyankondi, Tatung Ikonu, Lorin Jerkilets in the Yen. Ngayna tirnga tisulag chigrnga leitsindagam donzin barar tsomdrig ba chamlag rimayin. Yatani chu tisulag chigrnga lorin jirki leitsinga tatung rikalam davjili dali lanan zumyuk dina tomir ngarangi tirnga leitsindir tsomdrig bazgin bi chani tirnga leitsindina nga govdrig shiyonag nangatunda naba zon tsamjirzig yaya. Tirnga leitsindina nga govdrig yonazg ngarjin tsanchung ghani yo tsamba tangbu lobsum kujig zailang ra tsamba ghani wa lorin rambirdan gayin. Tena tirang lhubsum kujia shalang tsamban di nang da gayanang kaab zi lhumi vdeynjig ra vdeytang kur zi hibshia zhizhug. Tamu gaglang zi zi gobrigi da lini tartam chulu warg rangshung kil shingheer zung kwarshang shichung kanggandag langzog zun ba. Gan jamyang da lichin tatung kanggar kalam di cheta danshi da lini da tatang gayanang dizigin datang vtambi da gongsang dizun datang vtambi yang Ngumangumang jina chundag drabdig rar takun dagan charjigin itani mangazug shenri, rangazum tanri. Dina dirang lechun di nanga yung gongsang garkam di dalhumanam ga kargaw. Dienjig ra vdeetang talandana yung jigi yilgzab yi gosa, nyamjug yungur gosa, dornang shi gosa gangra gangzig yuk. Datag anadab zungdi kabda yichi yintag yung jachi girgin namba tang lhubdug namba dani gamagsil Chiet derang lechun di jing nyan juga kalmah kichigna say gugu zina jachi chimdag namba yin da yin. Dagi chi namba zung derang nyingkong di chunda tang ftan di dal horin jirka lechun ga chamba tang po to zong kwe jish alang derang ga langz derang ga kabdan di shib kichig nyan ju rivaz gishi na yin. Dani chamba ga nivab lorgan rambi danga ga chamba di nang ar ngar zina jachi nyanko nambi kaparanda nilin ilan diga yang achu nyankun zo zwa jilin ga shorda changmi lorg zib jang. Changmi xia pazgan ten. Цами ловжонсг ер тен ачугая тэни дэрэнг дицлог сигрэнг лэсэн ди нандын намба зургав ди гонин самжур ин нандын мозэр тэни ян самба сосон ди дицу тангтэн би рклэм ди сигжу рива ен ен нэ чулэцэн татун кэнг капэр анчан тэргэв дэн чиг тэгсэм нэр гэхсэм дэн рангара тэни тэргэв дэн чиг тэгсэм нэр гэхсэм дэн чиг тэни тэргэв дэн чиг тэгсэм нэр гэр нахсэм тэгэн дэ чуйен рананг капэр анчан дэ тэгэ ела зунга Tani nyartsig shi dota tar ngang ngang na shig nan do ko da yar kapten ger kelam de ta chwa ya ta ge terang ge tichlog chirang ge lechin dan chamjur de zim dang shur de chamba dong ngang ar ngis shig ju yel
1: Tambi xung tsigri na gaitin lovin dengchu ge lamchu yun.
2: Tambi xung tsigri na chlua mebi lorpuk ge xugba yun.
1: Tambi xung tsigri na gubr gavi gdamni ge drachir yun.
2: Tambi xung tsigri na riwa kongwi huqsim ge rjunkhung yun.
1: Hosu kibji xialang.

0: 카리엔 유 만주 인조 만직 진단다 요나지 어 초창 총에 또 못도 가이카세 인조 만직 진단다 다정부터 첨덕 남바지 디진다 지도 노이 어 냠저가 유도 하청 그 같이 그 삼고
1: 리
0: 아 저래 디한진에다 용지 얄마스 소소송한다 예코르 진단다 또 못이나 용 제이초 신호 확장 진단다 철세기 근 진단다 또 뭐 그렇게 알롱간다 또 못도 망가 또 못도 그 갑토 옛날에 아 제이초 최근에 칸다가 그때 시작자비들이 냠저가 유도 하청 그 같이 근도지 또 뭐들이
1: 리
0: 아 디한진에다 다 덕버트 시청 공개 인다 다운 손이나 다 제이 삼민 런던적 히나마르데 인도 짐승 그 샤이 치쿠 칭니 접타나다 다 유즈 로록시 그릭 나간 히모 진단다 뜨그니 칸욕시 그욕 아 디한치니다 다 치기 철구 그릭세 진단다 로록 그릭세 진단다 요나즈 메차 그릭세 진단다 뜨무도 그 돈덕 뜨무도 그 치기 자럭 클라카 뜨기달레 용 롱롱 그 샤이 그 딘적 클라카 데 돈덕 차신 고조는 뜨무 돈덕 용 망가 대장부터 다운 순진나 김덕 남바지 샤이 치쿠 chimni mishchir juu tata haa chunga kaa chiga.
1: Riya.
0: Na tachi loparta taar karsong tino gwaran tenso nina yung sangita ta xiongu. Sangita xiong na loparta shaayi ta chimni shikuf chir na haa chunga nyan kaa chini dungu ziri. Tazu laa kaa ti chimtog naan baasi shiga nyam ni nzo juu ta haa chunga kaa chiga gandur chi dungu ziri ya.
1: Riya. Riya ganda kwa chin chi taga kongni ganda ka tatang gaya nang kaab kongsong da tang tambi taa jaa chi lopchung naan baaga wde inchi khabde tanga tandani kaa saani umtagani Andita kirga kasalwa ga kabdazi yonu kwadrin chi shinda tani samdani ta jachi chimdag namba zo yong chi rewaz ga tsata ta chimdag nambi shayin da lhubdraf chay yong guti girgin natrali o ta girgin chota tangna yin terang nyama hanchi kinta daga kachir dhigwa ka chizgina ta nyog guna, chayar guna, shay guna, dung guna tan daga lila tamchi ku cho yin zidali tumuga chimdag chon kini yo kisi ko kumu girgin dhigi tito na ta kongsang ra dumu inchi na yong ta Lopchak khorigin dhani shiwili ranga chimsanga na atoni girgin nabang sunu chichi nar shirang kuri ranga hama vietrika chay tanga dhan rurela. Diga. Daga yana chigi chimdag nabang zoriwa yana chigi achu tarkab chirna hama vietrika warkam dhindi shi tanga rakar ga nyamdik ti chutara yang tisa tinjo ko chigi tonga lo shuwa zga laka nindan jagji nara chi ranga hita yargan nga gongsang shikam damo zgari ti tanga pachir ta lo zga ranga chimsanga nga ndag juu ga ti chundar zawa chasak mani meni yang zawa chasak tara nyema riri ga ti chundi chab ki sona yang maa zga yoke meni damo zgari ti tanga uzu chir ga hama vietrika warkam dhindi nga hachang ga xo zga nga chimsang lop zonda kachin zga nga tani girga namba gara yang ngoma ngoma zonga chuna nir tanga nip shite kabda maa taf shimyong yo ti tanga ganaka tatasanga gongsang garkamdi ranga chimsang nga tonan na yana hamaandi ranga vipdikande chiki jilun dan daga kirga chikim rindi gu ga ti jirim ga chona yang chimsang koriga dana lhob jirah, ta jirah, tag jirah, xaychi ranga pasa payu ndani ranga yarnanga gongsang da chiki chikhtong gu ga ti tani yang ganda kariwa zuxia na
0: Ya, kwaad Tay na ta tagu chwa gangi tani ta ta lhobra su sun chunaran jaga ta yarnanga kaab tongde chimdo chongdara tan chogdali ayar nung ki tichunda da kunda chikif kya guni na, chimdozi chikif nyam jok guni na. Atataga laka tani di inchak zina jaga xe, ego kirka sob zhunga kirka tsuwa zina jaga xe kong. Tani da sobra susu ni daga chunda daga laka tani markuri vrakka yu nara, fiyakka yu nara mu. Da in zon tata ayar nung ki kaptung den chungi na, ayar nung ki tatsil zina jaga da kong tar xe ego ngi tatani ayar nung ki lo mo chazga da chalara zina chikif opsu ga lihka changa chungri ya nyeri yungu tagu kharki nyam yung zina jaga kongstar nga rungu ndo tsukka laka ni da tawar nangka chiga jiga khikin nga amba zina jaga jiga nyam jago saga tondag chikad shi tsuzi yungu tu da shayi chulag ni ayargan nunga kaab tonde tona chimdag namba ga shayi chulag kaapar zin jago nunga tagu ni tatsak shigin zartagri mu da yinu jimtanga da kaapar dalgab jagtona da dande jiga khikin nga amba chiz tibka yoke zina chiga laka ni shayi mbi laga kaapar jagtona shayi gu sim kum di tong daga laka ni shi gu nupa yoku nupa yoku yoku tak di noni jigu rorsi gurgi naka ni musi dali ta shayi gu kirka sim kum di nanda gu kirka samlu ta di noan juju khutchagi da yinu jim singa ta ta runga sim kum ta di noan juju mong chiri sona ta runga samlu ta runga kirka gungchu last quarter ni ta tene khichin ga banjo kuno ta chong ge ni tsin da chri de no jin sang ge ta ta ro nang ka ge chim song so so zin na ra ge rong rong ge chim song ge ni ta te dong ze ge yo na yo ta chim dog na ba chri ge ta ka pr to no kono ge ti so to si ge mong ge ne ta no jin sang ge sha yi yo so te ni ka pr no ge da le ka pr no war go mo go sha chin na yo na ti no ge chi tong dang ba na ta mu ti jin ta chim song ge so so ge chu te ne yo chi kāpdā gā nōngā yōngi tādi shēi zō nyāng gā shī gā gōi shī gā tōmu tēnā shī gā māshā gā ndōshī tōmu dhirā tā zō yōngi āyār gā nōngā kā pōndā gā chīm tōng nā bāsi nyam zhā gō sā tārī tā fō sū zī nā rā gā gāng tārā rōng rōng gā shēi tā yō kwa dhīn chōng gō nā tōmir rōng gā hāma nī ngōr tā mī rōng rōng gā hāma gā shēi gā ngī tā tīndi shēi gā kār kā mīngdān tā nī rōng rōng gā tām lō rōng rōng gā gā chū tē nyam zhā gā tā hā chōng gā kā shī gā tā yō jīm sāng gā rōng rōng gā chī gā rōng hui jā tū yī nā tā gā zū shēi tārā yī chim tsung kutub suku tuttani ya kwa zin tsar long zhong tab jirin dhur chitamu zire dainu jim sanga ta chika lakani tar ni lakani ta chidhara zina shayi toga kapra ta sui chir zong ta shayi go shika ga lakati shik chinga banjo kooni diyan chani ta ka ni gira toga lakati anu pa munga tip kooni ta ta urnunga shayi mung chiwa yara manjong yara tona ta ni gira ta mashan nanda ni gira tsum mung chiz gita diya ni gira ta kongoni toga ni tsuto shiga munga dainu jim sanga ta ta monghiz ka kapar diya chirisunga ta ni kshaga me nubu pachir tondog ta yengi oka dhinu jimsanga kapar munga laga zhagi tali sikin manjigyo ta dhukunda hachunga ka chigindor chita chigri samgala ka nintsunga ta kapar dhila laga zhagi chirisunga di nonga rorsi naka nimu munga siya chirisunga ta di nonga yon chigu gormu munga yoga tsili tali khorko ni di tondog yon manga dhinu jimsanga ta janggu tsaga laga shok kontani ta kapar dhinda shayi shu lagab zhigna ta tundag munga zir chikila kani shayi ga rong shi tang samlu nigla sikwa ni tani tundag xichi ngan banjo kono rong nopa tifku yon diyan chani ta rong rong kichim tsungku tachiga pa amara taga chigi gormura ta munga sikwa no tatang buta yon tiwaar tina yoga tsil dali tatuk yungo yungo kufku lamni yon chigi tundag munga xiong kono tamu gu nitsili yon munga ta yon jim tsangku shakon tala ta nyam sib zhigi dali shayi te kapar munga sitaga manji gyuta ta hachong ka chiga samgalaakani chadarazna ta shayindaga kapar laga zhaktona gomuri te hara nyaji mela dali ta kapar mua se titsu jingi chiga nizu hara se gono tamu tondag yon maa goji oka ta ina jimsanga ta titsu ga kirkanda xira rong rong ka yar nong ka kaptogo shayi chongno ga ti kirka tsua ga gobrik lobzhong ga gobrik laskwa nyi tani maa zga ta ta tondag namun chonga me notaga laka ta suu yon kapar laga zhaktona otaga netsika oni shongga oka ta ina jimsanga kapar ta ta yantar laga shing manzhog yota ta hachonga kachi yoga samga tog chigri diyan chane ta chigil ayar nunga kaktongde chimtog namba zon sonji nara ta tara gergen namba zimbara kubrigi yo nunga kirka lepsha gari gina raga han chiga rong rongga chiga tsuwa gini ta tani da munga zi kubrigi yo nara tani ujim sanga tajangu tu chimtog namba gira siksa zonga dali sima zonga dali ta shayi zo kubrigi yo ta hachonga kachi yoga ta lopar ta ayar nunga kaktongde chona ta shonshi nyi ga shayi sili nara pachir rong rongga payina yo nara tani ujim sanga rong rongga tsuwa di jino ikinji yora rong rongga tsuwa ta rostong da chumu zine ta shayi shu simgon chukki shigi ani kirkki shigi dali te ngortruyi tena tazu jingni lobragu kirkki lakshawi ni tanibshali sonara dilaka karnon zira jigi gazi yeyu jira tenu jim sanga tsuwa yankarwa zi dali harnon nipzakhtoni lofti pichongchong galamni yon gai na yon zu khipshata ra yekwa zi mantru ni tomu gu kirkka nipzira tenu jim sanga rong rongga tsuwa tata hachonga kachi nu jim sanga jinda ergir nunga kaptongde chamdog namba zi su nipzil dali rong rongga shayi de tsuwa de jilung ikinji yuta tukuta shi kachi kundur chitamu ziri
1: riya
0: tari taga hanchini da chudra zina da shayi yu sim kamdi tongda gala kandani da huynchog jina da zu chimdog mangshizu chudra zina da tawar ku shayi gu ngi tatani da sobzhong da da ya chagar gipch tamba pachir su ui dali kaygong dumu gu nisita da yinu jimsang gan chan rong tanza bak tabshaz gan onda dumu zi yuta da girgin hama sa yuta hama chong chong ra ima nyang gu isku hama sa yuta girgin chong chong ra ima nyang gu girgin tong hama nika gu ngi tani shayi ta laka xiawa ta zhimnaq xiga xaga zi dhamu gu nung zung zi yuta ta yinu jim sanga tana shiksong wa kuzna ta qimdog mong xiza shidra ta hobra gu kushku jikzhi chung chunga kaftali dali ta jik karnti gila ka te zama chukundu li ta shayi chu maa shi tong nara cha yuwa dali girgin chung chunga samba ra girgin chung chunga kapta yir tong xiawa chupa tsung ma shayi chu laka gui dali dhamu gu yeko na ane tsani yuk shi mong ta jing di chung chunga dong jayi xiawa chukundu mong ta wulan sanji na ta nga rong gu ngi tani ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱤᱠᱥᱮ ᱤᱭᱩ ᱯᱷᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱞᱟᱠᱟ ᱱᱚᱥᱤ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱴᱚᱠᱤᱭᱚ ᱠᱟ ᱱᱚᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱥᱚᱨᱟᱭ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱱᱩᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝᱜᱟ

Ya da de chin dang ge nyong ni vi nyang khun chok pu nam ba che chu de mu yin na da sta che chok ge nyen lum ten jon jin ban da ne cho ng ne jang chok nyen chen khang wo ke le long chen ge wa nang chen ji po nya ge ta tong nen chen gin na ba chi de gong yang men te te nga chu len chen de la san shi nang no er ga se ge nga de gong ge len chen don jin ba che rong do ma gin de na de gong yang don jin ba che rong do ma ge wa nang chen ji po nya ge den chen nga le tong leng a dong nen chok ge ལེགས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས ཆེས Dina tsamda ni ngi che nama degung ga lian chen nga go zhiyo nugu lak chi tag ngoshu zga tong tong zgi yil. Tumar alawar gi lak ga zhig sang sang sayar gu nuga mangla shig tang. Shkasang zhwa ki zha kon chu chab sam ku chi ga cho ba. Alama me tuk ga agung angun ye zhin nore re sayar gu nuga mangla shig. Alamu cu tang arginzin tar ni ga shibar gi pu. Shtanjin cu ga alalina chom chin jenny lin. Сирчин цу тэнг вдэчин нэг гу тэнгкэр тунгэр кэчин чэн.

0: zimba. Chuezang la teni Jakob Chunga teng, Rigni la teni Dilijong Jepi Stawan zimba. Kipi Lingu Hi Shiba teng, Kipi Lu ne Jilpu Chi Shiba. Dambi Cili Cig Ngoo Rinzin Shiba Ji Cigsan zimba. Katin Cigla Negi Adriba Tun Teng Dengi Shiba teng. Katin Cigla Mani Ba Dela Stamsi Jistara Dig Shiba Cigsan zimba. Zangchul chan la chukpo nchon ta khur shiba tang, nyangji chan ji mela siam shiba. Gewi sim ji mela nchuk shiba. Gengshiga dhki mandul ba, tenyi la zhan la chel masha shiba. Nchuvi lam chuk tang dopi so chuk shal jiba tang. Ranga gan la karwa zhan, zhan kya gan la ang karwar sha. Ranga wala siam ba zhan, zhen tia wala ang shambar sha shi ba. Gula chiba mgsu she ba chi shi ba. Nyung na mar chun mar nyung ba chun shi ba chi cik san zan ba suk tawa yin. Da tang da la suk bi samlu tang tawa na di tang dar ta kan ta marg jie tia chi nguan sil jan yin ba tang. Kan la tig tang jie dirib nyang shtub dan yo. Samlu tang tawa di tang na Di jian ji teng shten ni, stemmer di tenen den chul yunga yin la. Rengi jie jian tel reng zhen teng, shtan chig reng zhen yang den yo. Nga ci zhunggu wi shtiwa leng pa la. Zhirsa ne, nga cur zhunggu wi temung mayim bi sambi shengkim nga yo ba teng. Masir nam ji, nyen jie si teng chan jie nye ster shay jing, teng nyum se li yo bi, ren teng shtawa den ba de yin. Nga tsi shi chuk rang lig jie shtewi rin tang tawa tarpil tunga di Chunggu pata shungwi sojin rigni jenzin tang tarpil tangwa gu kanni chungyul.
1: Rin tang tawa na mi rig jie rang shung kham tang shi chuk la nginzin tang agerkul shepi gorim nang da shungwa tang niwa tongbap shiyin. Marig marchik bak khatang rjaka marchik bak khana dedik ka rang shung chartin tang gungpil agir marchik bi gungi dedik so si devi rin tang tawa layin Chachi, shi chakpa dan yod. Marik gengshig tang Yakub gengshig tibi rin tang tawa na Marik de tang Yakub di lorji rin ni tang tangi ba tang. Marik de tang Yakub di mamang kya pe zhin bi ba sha zun sha tang songzil shegi la. Marik de tang Yakub di takchul shegi bi dirib kya gna tung tang tangi. Nzanang tang na yung san javi lo ma cha chik jing yu masil. Marik tang Yakub jig la cha zhig na ngi bar da arangi arangu hiwa tang Gengni shung shung genglan dhugi ba xigi la. Xewr xie la, temil xewrib shiji, lohtan jirmil ji kashuk da dini nanchub shigi. Gongda cengmi nyamba na Xi Jinping ga yesil zhungli gulangwa shibi bultang bi kx nirga wahdi. Zhona cay rang tuk ji, zhacurang lig jir divya rintang dawa nyamlin shigi shibi shto chayin. Shunay shipan da kib shigi la sanji, ajiqa semtam shibi cambi nang shigi isha.
2: Charwan babti nyam juk sha yil. Chen kilbi gani dang chomba yosir vjawa dang. Che lam dang zhug chik dong si chomba suk na nyam juk ba. Chen kur dang chen chilbi gani dang chachi shkur ni dhugi. Go shirin dhuti lukhe dhigchi la nyam juk ba. Gwer na chen yi tang la thong yo bi lukhkil thong si nir da yung kur ni dhuwa dang. Nyan jim da shtag yam ni lukhe dhik la vda dang shde. Che li mirna yung ni tak jo gi. Charkha yungti jimbir alugun chivzin yobi, shirin dhorkib kaabrak tung marung la. Alugun chivzin bi nyanki korigtan dhonsam zhigni, shkampa gani shibni mar dhoki.
3: Lovr donchin jomobar ngongog shi di, jivi dhenjig lan gansung shi gi.
4: Dhenjig tonchil shi par mar yiririn ganchi yun.
5: Chi semchil shesin batir nga chi dokhir shesin yod. Echik sentam.
0: Nyan khanan ba, thangdi echik semchitam shibi chanbi nang da shtien khamla shtani shigzog zonghi shite yongba par shiba tangji.
1: Ayar da dhigbi dan gurung gulgur garang chungkil darlag zong adirnang shangar zatang da salung dagi dangla. ཁ ཁལ གི པའི ནོར ནག ཆ ཚོགས ཀྱི སེ དེལ བག ཕུང ཤ ས ཤིན

Ari Mahung ge Zhongyang me che bu yi ci ni ri gil ni na che su nian ju tang ni cil pe ni yilang gi nin de ri hir de du bi Ari Mahung la me khu phrindil ji jab gul shi chang Ari Mahung gi phrindil chang ma go thab song ser ni cil je dir Ari har shu che ti chul ci ni ri gil nin che ti chul nga tang karma she ri ngi tang yilang yi sal nang sar ji song ma gi yilang nang khil ni de lim phrindil mang u shi phang yang Ari Mahung gi de lig ngang kha ba tang Ari Mahungi Munger, Santu Dosun Dang, Magatabanam by Jin Chung Shio said. Ari Kalyula Nyanchin Sandir Javi, Ari Humbushik, Kachatangi Baby, Nisitarna. Tommy Tsoy Sitarna, Delum Parendi Kachung Ti, Jelly Gemi said. Ari Mahungi Ti Nirjinin, Nit the Mirinin Jasum Jerang, the Yilung Lan Jabgulshin Smijer. Ari Sinsen Talumpui Ti Nirdinin, Nyanjula Shedir. Ki yilang la dongdak dongje cham jokta jikpa di jimu je gorkub hu jaba yin la. Ka di shenji jim baizun la pamka shunga yin na ki yirja ngali chewi mgdung gilchul pe je larsu she di kwa papse ser. Orisi sinzin pujingi ci nirdin yin kwa jir mngtag go di mgdung arli zochun mkhung ganzi je tg jabar masil. Orisi zhigqi dhubhi dhikung jia xi ma zheng halam caya ni deng zhenbim ni zhi zhigdung la par. Di orisi zhigqi dhubhi

0: Ta chimtu mamang chamkang da chimtu mamang shibshil kang huchibdi pula sukwa ga nirhil da tangi taan dhag nriyo ga khargib jatam so so jang thirgo jay changab tang. Ta mamang shibshil kang tawazgan chonjina ndi nang dhani chet taan nar maasunbi mag shibshu ka shawan da jimkang ga chedrib ga matnara yang na chedrib ga chankag la sukwa zhagib da tangi taan nar maasunbi mag khegang ra yang na nar maasunbi mag oday tangang chalung shongju ndi tanday shawa gang mang rib goni jimtsan tamuri. Debjinta nga tsu chamchung tang sholum lechne inayang Nyewi loonda dhaka rang shkang dey rang lim chongin shang chin nang khal ka wanjil khal dang ar zung soso sungi ane chal yunin shi na. Ata tang shkab ta jiga nar maasun bi maga chamga ka shawa zaga zige ribgon na ra yang na nar maasun bi maga kargi maliya no tse ra yang na khegang dey no bax tang gondin dhamu ga jik shawa shik re nire shong tang jong jini yoni ane chal damuri. Di jenga ta tang ga le chan di na nga chi yim solo warga rang shchung khal shinghe zung ba mang shibshul khang ga aramba jibi shibshul khang ga liro kwa. Pagamu ran chin jilan diga. Rangarjil ka nar maasunbi maga shibshil shiawa se konun daga ngora perim chamuzgini na. Devrinta ngaci jibshu gana ta nar maasunbi maga chamgak ka shiawa rib konu ra. Yang na nar maasunbi maga kheghang ra mali denjag diga nocek tang konun di tandani ta chayi ngongog ra lakshu yi goga. Dikkota ni kabdayil. Yaamak muron chin chodemu yina.
1: Ngozba demu.
0: Re, deydang na tukutungu ta agnigi terangal etsin di nanga. Ta nar maasunbi maga shibshil shiawa se konun daga ata kachin rang jin zina chok yang na nar masum bi mag shipshil shawan da gam perm ga korni chu khabda zgi na
1: o ya ya te na ta lu lu ndin jina ta ndi geung ga nar masum bi mag shipshil shawan da kin gu zung da tang i ta lu jip tham bang gorn lu tari
0: ari
1: te na chir tang da nar masum bi mag shipshil ga shawan da yang kirge chi lu jip chin nang da yang kirge yang jing perm ka thang bi ok te na ngi perm garam ba da marang otu si japo te na thomren gina nar masum bi shawan da ingina kirge chigi jat jat ke da tik na shang he tong chir ke chang nin chu su ko no dan da ge shib chi khang da ni ge yong ge tu mu mo ge na ju ge jong tu kwa su ko no mu zu zi ge ta kam de ke tig nu kam de ngi na chir tong chu ge yong na ta chi lu chob ji yeng ge nye ge shib chi ke shang da dif tong ra chob ji ke mang ge nar ma sum bi mo ge dif tong da nga ke cha par tra mi ka ka te ngi na on chang da sa ni te ge shib chin na ge song tong jo tong jo ko ri ka te ta ko ra ni ke nar ma sum bi mo ge jo tig mo na zna chu ko ndi tu ni chin de zu tik sma thumra sung tong i da ker ge chen su ko tog shu bi ko ge na hwe na chim tsang ge ni tsu sob tra ni ker ge sob jung nu ge ni tsu la su pa te ji dong yi ta ma im bi da ker ge thum ran su ko nu ge ka te na yang chi thum ra ge so su te tsik su zung da tang ta chi mang chi ya yi ko nu ta mu ge sha ker ge tsang da ru ta gu zung zi
0: ari
1: ola ola tani ta ndi tani ma ran pherum ge thung ni sung shel na ta chi ge gup chi ko chi ge lo ndi nar ma sum ba ma ge sung chi ku cha thum da ker ge tam pu ge ge ne ni chi ge gup chi kor ge lo ndi ta ndi nar ma sum bi ma ge ngi ngong gu ko nu ge cha thum da ker ge tam pu ge ge ni nang na ta chu ndi nar ma sum bi ma ge ker ge sung chi bu zna chu ko ta ndi cha thum ge thung ni drip tang ge thung ni sha ji na thum ra ta ndi ker ge so su ni ker ge ram dig ra si chung ko nu ge ndam ge lam ding de sik su ng da tang ni so su ji chu zo ra ker ge cha pa chu ju pa zo ng da tang ni sa tun de jin chung ni zi a ta kung ge thum de ni ga tam bu nu da kar ta sung tang ni ta ra ri ja ku nar ma sum bi ma ge sung chi bra na ni ngon gu ke sha an da ta cha thum ge ke ge lam ko tong ge ke gin so ta ta wa ri ka ti ji na ta chun di xin tu yi ma mong su su khang ge xin tu yi ma mong thum khang tang jadi bu tani dan di chimzin bu da su pa nyam zhi de tang ta na jun ge ke ge jo tun de de tang tu ga ke ge tang chan bi lam de ge ju go ge de mo ge da chi ko do ke
0: ri
1: a da chim de ko nu ge ma zhi tang ni ta ta chu ge yong ni hui na shib shi li kong ta zhen su ji na che de na jun shib shi ke xian de de mo ge chan ke zi ge ta chu mo mo chom kang ta zhen su ji na ta che de ni na jun ge ke ge jo tun de shib shi li ko nu ge na jun ge chom da zi de ke ge ya zi ge te ko nu ta mo zi de Tane marang na tan di nishtung jigni ga da simba nang de ta rang jia ku ke nitung tuk si jatum de zir ke xar chi nang nu nang ta song tang ta nar ma sum bi ma ge nitung ge sha de tang zi dan de mu ge ker ge ram ba zi le zi na xar ta ku zi pin nang na ta chu ndi nar ma sum bi ma ge ta nitung ge sha an de ta wa zi na chi ge de gu ni na ta tung kang kang zi jin chung i gun da ta ma im bi ta nang gi cha par chen ta su zu nu chi zi na ta nar ma sum bi ma de ta song tang ta chung ge thu ni char chin yo pi gu ni ta ker ge jung tu ma na chung nu ge a mi sik ge lam ge de mo zi ta bo ge zi ta ni ta di ni tung jo ji ge da jo nang de chin tu i ma mo shi shu kang ge da ju ji rim song tang i ta shi ba ta i da tang ta che ta ba chu so ra nyen ku ra yang na so ba nang ge de thung de zhi ting ju ra Tamayin bi ta nar maasun bi mag yang chachu kishan di dhukunu gu, chumku kishan di hongu gu kyu chela ta chun di sosu pun di ta songtangi. Ta shibshuk likung gu, ta tungu gu, di shibshuk samchir da tirgi arab shinzi gu. Ta nita marasun na di nishtong yak sakchik da chikana di ta yang sart lakchi ngu gu di nar maasun bi mag songchub kachatum ra. Nar maasun bi mag nangani huangu kachatum da zirk kirki sarchi nang zhiga. Sarchi nangmu kaab di ta, sarchi nangmu nang na tenkir gangkang wakas na thumrin di ta chanchuk kirki tukshib, tangi kongni shayku na huir na nar maasun bi mag kirki tamu gu jyotun zhigo tang na korangani ka ta damu gu nangani zhuzodun o chimtsang ka ta sopsu tazu ching zhigme ka sopcha ka nangani yang chika sopsu nyanggu rikawa kirki chiga shirtang garang ka shah jyopaz na chukka. Di chukni kirki chiga. Da khuay lingi na chayinda zhigad chiga marav tatsi chirtang garan di chiga nangani rata zhogun gu tamu zhigre la wo ta tatsang song tanga da kirki norchi zhizhi chir song tanga tatsang nangani ki jaa tawad song zhigi na chukka ta taga jen dhan ru kangani na ta sanjil na lu nangyu ramba tamu zhigre ta maa imbi ta tarung di star chung nangki ka guardia zhin tamu zhigun tanga da ingi na khuay na ta shayi zhigi nangani zhito na sopsu mandang sarato na deyang che tamu gida tanga da kirki sopsu ra te khinu jik waga tatsupa ki tamu ka guardia ga nangyu nangyu tamu zhigre ta maa imbi ta di tarung di sanjisa nyankit zhi Ata khuir na achu chinsuk gani maimbaaz na chukku, da achu gergenz na chukku, tala supaagu sopcha nangni tupsuli kunu la supaagu, tani tsil ta rangu xina ngipir tan reyu likung ayari yaxi jo kunu waramba ta. Ta maimbi ta chinsuk gani ngi na achu nangni yonu zitong nugu nyer ta tawa ngi na sopcha ga likung zina chukku, da la supaasung ii shaa dimna machuk nugu, ta la supaagu tenkila. Ta maimbi ta di nitung ga nangni ra songtangay, nar maasun bi ta nosi tepsa ga shayi ta tawa dan songi na, Kerja orang bah kerja kita sonda, tuh sih kacang itu no. Kehirna sonda kerja jin jago jinara. Tang tunggu muda sonda kerja jago no kacang ji. Tapi main bi yang rakyat kerjina, cipta tu saya irati semua no jago no. Di tahu kerja yang jin jago, tapi kerana tu mu sara tak tu mangap jago jago no temu dulu.
0: Ari.
1: Tapi main bi tak tahu sengga serta jin uga di. Nara mas bi masa sonda kerja tu jin ata. Orang bah tiga sonda kerja tu ni ta, tapi jago no. Tapi nak tunggu mu di cemtengga. Sonchibu, anyamu sotak sonchibu, sandamu chinsuku sonchibu, jamu chalamu sonchibu, tanidar ngamu di sajungu sonchibu, tanidar tikamu ina timzungu sonchibu la sopagi, sonchibu tika guni ta narmasun bi maga sonchibu de ta siya lakchi go, shalai go la sopagi, tenki nga jayishon tamu gire. Tiginadan dani ngiyang, siya pritenta shaychi zonu achu undi nishtung nyak sabzhiga luga dak samba nang de ta, achu ta tsangba khisitarta, xebi xandan siku nung dani ta manzang suman shari sung tangi kirchu sopar ta shung da tangi sung shayi kirtu sali di wenbuz na chukku ta sawa binu gu tamu kyo tungzi ta chinsuk zang na chu tatsar ki jignar di shkab di ta ta chinsuk zang changma ga kirki taasa zina chukku ta changma shintu yung mamang chibshik khanda yinar ta chika yinar zina rangri gyakub ka dartan di ki gugu nugu kirki nitum na ta nkin damu zwanar lu jigni ga yen lundani lu chuzhen lu men nugu shayi la sukpa ga samzhin ta nye zhan sattang nu samzhin ta nye zhan nu tsitang tang nu tani nu tsitang waga gorm toni nye yang khagri tang nu Tama yinbi taa kargi shabshid khintang ayinbaa ghi nye zhena mishchuna jimu zi tangi kargi ghung juanjing gataang paam yang na shabshid khintang ayinbaa laasukpaa ghi nda chumga tukhni chapaa juoji na ngipar tataa song tangi chimtoyi mamu shibshir khanga kargi dee song tangi shibshir khan chukchinta goi goi nir Gotang na taa kargi song tangi chumlik taang gankar taa kargi zina chog nir Dikaa taa chinsuk ganga tsangmaa ghi taa chintoyi mamu shibshir khanga song tangi dee chukchin goi jini na mani na Da laasukpaa kargi tukwa nandu yu zhig Di yu zhigni taa chang maanguran di Shintoi mamu shibshir khanga kargi nangki ka tsapar zo ka tsapar tingna taa Nishtung nik tsaabzi lu daak samba nang dee taa Shintoi mamu shibshir khanga shibshir khun yinyung dhe ninsha khirig rangchung khirig saqni dhe song tukshubi kuri ta kargishe nugu kachashid gharna ta nipir ta song tangi ta nar maasumbi maga song tangi nagni ga huangu bra lagchi kyu ga shaandi sikhsa zungi da tangi nar maasumba shayi chi dhribku nugu ndi huir na samjinta nye saipa samjinta nye ta nukchunzi pa nukchunzi ki korum choni nye saip tang nu ta chi ga gong chunchin ka tang tang la sukpa dhe tawa ga nagni khinta ngaymba yo tang na de chumga tukhuni shibshirin chukchin kodi da tang kargi chumga ngang ka kargi nji kuozi tamu ga songshila nang yo nu tamu ujim chanje tani ta lu taga da ziwi tsiv jepa ga na ta song tang ta chin tui mama shibshir khan ga tang kli da tang ta khabi khantang ga mandang soma ga jyotun di nang ga dhugay ni chin tang ka kemu li ka kemu tang maa ka kemu la sukpa te chumga tukhuni shibshirin chukchin kodi chumga ngang kargozi taki tang kli jay zhugun tamu dhari
0: ari
1: tani ta di lu taga da chigini ga tsiv samchin yang ga de ta ta mama chumga ga jyotun de rinpa tungu ga kargi chumchit jatsi ga tagi na Da jyotun di nang ka chang ka ke mu sikunu, yang na jyotun di nang ka da kargi nuk si tung kin, tsup cha kin, Дани тони хцарты кырда, нива на дэй сунтанг та, нишки йоги чипшук стартук шаанды, шыгнани даттанг та, нар маасун бей мага, нагни зогуну дэй, мунгу бра лага чичу.

0: Tagandinanda, Anzurun Sanchin Namshi, Tashil Kangadunugun, Utuminari, and then in a Tirangalis in the Gildali, Adatirguni, Sangingo, and then in a Samaga, Ada to Charkazin at Sukuyana, Ada Charlun at Suku, Namukta Chirkarindi, Namshi Ransong Kanguinamshin, the Indina, Zarnin to the Kachi, the Chetanina, the Ni Tirang Tatungulis in the Gini, Samala, Adabjurzinuti. Tena warkum di yang lichan tatung kong di nyang kandukbu zige kabar tong kong ngasi rukun daga kabar nilin zige yil. Ya, pinda dimu.
1: Dimu
0: ya, chuk terungi lichan di nang ashi gdali. Shunni kovdi gung uga lama lumu su gulang bi gaga tutu sikunu liang da sasa kriji yin.
1: Watan tse, gang kuna. Tam, uchang de, donan gan gandila talong sikun luti pa.
0: Rather than teaching on Tongun, yeah.
1: Oh,
0: I'm going to go to the house. Tumu doma ke dongun ta ni tang sauzu ma kita gu.
1: Tumu doma ke dongun ta ni tang sauzu ma kita gu.
0: Sera ngam di.
1: Ah,
0: sera ngam di na ngam di. Ngam di na mu. Ngam di na mu chuen zong ter mu.
1: Ali.

Ya tuk namba tena kone nga tsi lawa nengku laka lang vi ajang lulu sikunu ga lanyamu de nyam ga ronyong sikunu tena shamni jina namba tsu ga kama ngomi le chanji nang arewa shankin je tukpo nda ga rendul tarta jakang me tuk sikunu vi zamtan chahu sikunu ga adungan talan dala san rosa

Simke nyang tam do si kalam tang mu. Zen ke mi tong tor si wan ng dum ra. Wan ng chen ji po ni che je ka pra la gyul.

0: Ya ganda chu demo.
1: Demo demo.
0: Ringa chu loring jerki le singa. Rewan da tang tang lang iterang ga ning kong ga tichun da vichil tang tichun da tamzin shi nga chu rkalam da ni kabda yi chugu korkum da shin no rewan da dham no nyang tukpa ni kwa chin chi si na yin.
1: Ya ya mar chung ga.
0: Riga na tani tang chu le singa ringa rigram jorum tar ga terang ga le chin di nga chiga yar nang ga konsang shkam da rita ga konsang shkam da yang thoma ga vdeng jiga de tang tan da ni chiga yilazibi go sa ga tondag re shi ta nan tang ga chata yang vchir tang kik ga chata kabda zgi gu da di ga nga rewa shi na yin di na thomar da ni ta chu yar nang ga nang ga konsang da chiga chiga ranga khiri chir na thomi vdeng jiga de tang thomi thob jung thomi chiga yo chin da ringa hamara ringa chim chang ga nga da na unu gar kab zgi numa chika ta yar nang gar kam da yina chu yar ka ga di chikin di chiga na Namshii gin jertugunda yung chini, detang stambi chiatukuranda mu yung argunni, yung chiga yarka ga gongsangdi chiga chimuina ta meitukuranda murchara ngumanda murchi dali chiga nung archipu kamtangamu ga ditsikizgi yung stambi argubshi nangan jujunda yung chiga mangni tumuzgarela. Tiga ditsikizgi chaprawazgi nukartangni ta yarnang ga gongsangshkamdi chiga jachi lopukunamba ga ranga chiga udeinjigra, udeitang, dani chiga sirig udeinjig, udeitang ga thala suqandana chiga nyamchuk gosa, yezwe gosa, nila kana girganga chiga tangnun zigra, yangna tazu tanayang gandaga chiga rewa chisgandu nji yuk. Dani kabda zigina?
1: Ya, ya, kwatanchi. Dena thukumar lopri njir kaka donzaba yongda kwatanchi xie. Dena dona ta thunga linchan dagashtang dani nge rongga sobchaz ginang ge da chi ngan zin ba de chong chong zin bing ta de ni da sobra de ge xie yu de tong ge la ga de ni zhe ge la ga de chi nyam zhe ko ne de sobra ge ni ta de ni ka da za tong tong zi da li da da tong ge ya nong ge ka si yong chim de nan ba si rong rong ge xie yu ni ta de ni da ya nong ge de ni zhe tong yong na de tong ge shu de ni chi nyam zhe gu ni na de ge shu de ni ji ma re ka da zi ju ye de
0: ba jin chi
1: de yin dong na da ayar nung ka kap tong de ta su din jong na mung arung gendong jo shu na ri sum na da dum no chen da gendor che de ta chi na ta su ndam dil din jo kala kan da ri ta ta ayar ka gu ti chin da tong ta ni la par ta ta chi nam shi ra ta ni ma ra ta tu nu go as kam da sa na yong chim dog nam ba zun chen ji na yar man jo go nu go ta go yam ma yak kur jong jin jo jin na da yong na chi chi ta tong de dum de song da li chi tu so an da jin na da dum go tōndōyō shīgō mōnggō mō.
0: Nirī yā.
1: O lē, tēngu jīm tāngā tā tāgā shitāngā tāni jīgā lākā nī yāndam tā tēngā lākā tē shīgā nyam chokō, nīgā lākā nī shāyī gā tā rōng rōng gā ndī sīrk tēngā lākā tē shīgā nyam chokō, tī hān shīnī tā tā jīgā yōng chārkā nā rā yōng jī tā tāgā lākā tā nī shīgā nyam chokō, tē nā ngī tōmrā dan rindad dinzak laka ni chiki to nang iku ni na chiki nyam zhaku ni di kirk sawi xibxiata dhukudu mara jindanga mara xiaqe yu nara dindu jimtsangu togu xibxiata mongzhi da li hanchini da da ayar gindong gonga kaksi na yon rindad dinzak xibxiata dhukudu rong rongga xatsung da li rong rongga dinzak yon na rong rongga chimtsunga nongga lulung gamba dang rongga da chiki ka nyam rindyurung dhuru tsangma dinzak xibxiata dhukudu mara safi rongga kino ma tsiku azun rukshuk da chimdug ndashta wansungi na chigin rimdug gu xifxia gu gach tata chig xiani dhumur e dhengi dhim sangata rong rong gu pobra gu nongi chil yu nu xiu nu dhug rimdug dhengi dhug rong rong gu chimsung nongi rangan dhamu yi dhari da rimdug dhengi dhug laga di chig nyam zhug yu dha hachong gachi gu dhar chigiri di ngan chani da dan rimdug dhengi dhug dhug laga nsungi na raja dan di da azun rukshuk an sungi na dhagpar da dan rimdug dhug laga da lamta dinzhig in maari, dinzhig in minna da chadar na azu rongzhug chimdug namban sunji na da chig rimzhil dinzhig tang yongna rimzhig dunjil la suqanda da chig azu zhonglim chi san randa, nirlam randa, dumu dhug laga chig donung yi gojin randa, dumu karka samba gu zantung dumu yi no maar tukhi rongga rikha chimsi ra, rongga chig longkhug dhug dīngzhāk lāgā tē tērā tōnhōng rā nā māyī nī tōmū gā kārkā chīmdhā yōng māng gā mō. Tā yī nō jīm tāng gā tā chī gā yār kā gā wār kām dē shā yī zō yār mār nī jō jīn rā nā rōng rōng gā yōng ngī tā tē nī nyam zhō gō sā yōng māng ā rī gō tā zō chī gā yār nōng gā kāp gā rīm dā dīngzhāk lāgā tē shā yī tōng yōng nā chīmdhā gā nī kī gō nī rīm dā dīngzhāk dē tōnhōng nā hā chōng zōng gā ndur chī tōmū dhari nī gā lāgā nī chī dhā rā tā zō ᱛᱟᱱᱡᱨ ᱱᱟᱵᱫᱟᱭ ᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱭᱤᱢ ᱫᱚᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱨᱱᱚᱜ ᱠᱟ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱜ ᱥᱩᱠᱪᱷᱟ ᱫᱮᱣᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱠ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟᱱ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨᱱᱚᱜ ᱠᱟ ᱡᱟᱥᱠᱷᱚᱱᱟ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

jingkim ga dhib tsila suqa dhigsa cha chibu mena jik chanang randa mu chir jatak anju ji cha ka nindam mu seji tatamur namra na tsu mayina shaga uzu chir randa mu shi ki chari ji chibu mena di nyingka chi sikun otku chir chik zir chi a shi a zida lini chanang adang ji meka taga tatam me tsika la kani ra chur ngoma ngoma zong khib shi a shi atak shil yu taga di jiga yasaw yi ju tar gof chanang da suqa ta zingni gong zingni shi zina ra galur jiga chatko yong cha yana cho sa di chatko yong ga mena ra zamba zingni chalgu jiga jindra ra tamu ni tsil chapra wya ka chua nam shi dar ngon khigin ma tam nuk la kani daga jiga da chakar di sung chir siya kunu tak jiga di dintro ni ta taga yar kandiyag nam ngoran da yong na shi tukran da mu yong zanga daga kapar ran da zungi dar kub nyeri gil gana kapar di mene yon mar daga loob chukra gam sonu shayana shayir gam sonu shay jina rar nga kapar yana chukha hama ran da mu gu kapar chiri ni go kap shi nang naf zi da na tati shi gai zab gu ju tani kapar ka gulog suqi da li siya gu nura dala suqa ga la kana yang chuk shi gai mgum tong lak singa doon daga gang maang dar ji tukna rig ji yon nuta shik daga chi nambi di yang ji yasabi guh Tintro ni taa tarkib go shangna randa mu hama zo yang ranga lirka ra shawa ga toto wotsung da khuna shayin di tarchung la kana yang tondag na tsuk shong go yo kise kuno tatak shigi shayin di kaab juwi ghi kuno matsika shayi gana na galor jiga chigi yila matrini tondag da adam nando ni ka shayi kizong se kuno tamo go yin jina uzu yila matrini tondag di nere yo kiti tanga shigi shayi rang rang am tsono shechina ra jenden ga hama gub shay kuno gergin gub shay kuno da sangma ndang zgub jayi shi zgub deli rang rang gub denji gub detang rang rang kargi chimtsang gub denji gub detang tam chigi chuan tsono shechina ra chim Chimchang taga mirnazgin bichani, chimchang taga yotsikin ganda yang jiju yotsikin gan zina chu shawa chechong changma da chuun gan jigu gu zina cheen dara yang gantar shawa chechong gantang gan zgin jina ra rangara rangan nitsuka dina nga sim kori uloog tali

소통 아다라 튼 튼 진 진 진드나 젠드 그톤제 준 준드나 테누 그톤제 위누 타 테누 그토 카타타 저테 흐클 흐틀 지르 페 렌 아무 셀 년 크 판시 소통 옌라 Persia, Persia, Persia, Jinsha, Nisha, Munsha, Agasha, Sotan, Tatatan, Mawayan, Tunjimba, Tenjimba, Jirjimba, Jirjimba, Nilijimba, Churinja, Membrinja, Simbrinja, Tarinja, Soti, Dutukan, Dari, Tanjala, Tumbr, Shaoda, the Huijun, Dongunu, Jinsitsina, Kuga, ᱟᱡᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟ ᱟᱜᱤᱞᱤ ᱛᱤᱥᱱᱚ ᱛᱟᱜᱩᱱᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱜᱤ ᱟᱡᱤᱱᱡᱤ ᱠᱟ ᱱᱟᱱᱮᱭᱟ ᱯᱷᱩᱜ ᱟᱜᱤᱞᱤ ᱛᱤᱥᱱᱚ ᱪᱷᱤᱠᱟᱡᱚᱠ ᱢᱩᱜ ᱟᱜᱤᱞᱤ ᱛᱤᱥᱱᱚ ᱪᱷᱤᱠᱟᱡᱚᱠ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱟᱜᱤᱞᱤ ᱛᱤᱥᱱᱚ ᱪᱷᱤᱠᱟᱡᱚᱠ ᱛᱤ ᱥᱚᱥᱚ ᱦᱩᱭᱡᱟ ᱡᱚᱱᱚ ᱛᱤ ᱫᱚ ᱩ ᱪᱤ ᱠᱮᱥᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱵᱟ ᱛᱚ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱭᱡᱚ ᱛᱢᱟ ᱧᱩᱝᱜᱟ ᱡᱟᱭᱚᱱ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱟᱢᱤᱥᱮᱛ ᱢᱟᱦᱛᱮᱱᱡᱟᱱ ᱟᱡᱤᱱᱡᱩ ᱟᱡᱤᱱᱡᱩ ᱥᱟᱭᱤᱠ ᱡᱩ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱱᱤᱠᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱤᱠ ᱭᱟᱱᱡᱩ ᱠᱤ ᱛᱤ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱥᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱝᱥᱟᱱ ᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱞᱟ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱯᱤ ᱪᱟᱯᱨᱛᱟᱱ ᱠᱷᱥᱟᱨ ᱛᱚᱱᱣᱟ ᱟᱜᱩᱱᱡᱮ ᱦᱩᱭᱡᱩ ᱠᱚᱯᱟᱱᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱮᱥᱟᱱ ᱪᱤᱜᱪᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱛᱩᱜᱩ ᱟᱡᱤᱱᱡᱩ ᱜᱟ ᱟᱥᱤᱜᱩᱫᱩ ᱞᱤᱛᱷᱠᱤ tindiwa mazhuz guka ajinjiga ashi peli tsukki tindiwa mazhuz tina kake kena na yokupa nge gada tanga tsuka te gada tanga nuwa da te wada aja gada injirla ta ta tanjika gompa tanga gaiwa yin zhira adi zhira wada aja gdi ndiwa yina wada aja gdi zhira tahta walta mawala wada aja gda zhira chika adwa tonz nuwa duga jata kangyungunin tabi shiriya kaza adwa tonz kapa ka adwa tonz nuwa duti ta kanta kuyungunin tabi shiriya dewa japa la yangji tatar shikpa tang yangji satar shikha yokad yokad amay tuzgu kya yinji na kutsu la jipi tsana yondi yangi shi nikar matambi shashar machir mo ucha tina ti anamsa shelle tokre shavi she khijona jinji ka ketlan jits ajong di angi she ne ka matam bi kesher mach ka su shivi thanyen de tangji ka sta na ni menjong ge gu ke ti menjong no menjong ge gu no te ge jen ten te chher na ka sken de ti sun ka na ni ti ma wa la ti sun ka na ni ti ma wa la Uncha mawa li tsiyan yimi chukka ka Chidri na mawa li tsiyan tana kua ngiwa yedri shepu uluku ka Katsika ngipu yedri marunga Katsika ngipu yedri marunga Ngiwa yiwa ngar Ngiwa katsila Adakshanga yiwa mangar dhijira Tisumji yiwa ngar jimay dhijira Katsila Mawale Sata nyetan chaypar sayu katsilan jikwa mongre tonte Anyogshu, alogshu, adogshu, htongshu, hsukshu, hshushu, hsukshu, hsukshu, alogshu, alogshu, thongshu, adribshu, hshishu De sayangju, marande dokonde jinju, sa jinju jembu Sishu, Chishu, Shishu, Jishu, Adishu, Nishu, Tishu, Nishu, Kishu, Kishu, Kishu, Chishu, Tongshu, Songshu, Changshu, Songshu, Tangshu, Shongshu, Adomshu, Nyomshu, Songshu, Zomshu, Tongshu, Tongshu, Nongshu, Sōjū, Nyōngjū, Htēngjū, Nyēngjū, Vāsā tā tāk tāng rā ngē htēng nā jīg tēng rā, Vāsā nyā tāk nyā nā jīg nyēng jīg nā nī, Nyēng dā, Ngī sī stēng gu nū guā lā jū guā.
ཁོ་ཅི་སོ་ཅི་ཁོ་ཅི་དོ་ཅི་ཁོ་ཅི་སོ་ཅི་ཁོ་ཅི་དོ་ཅི་པོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཡིན་ཡིན་ཡན་ཏན་ཡིན་པ་ན་གུ་ཁ ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཡིན་ཡིན་ཡན་ཏན་ཡིན་པ་ན་གུ་ཁ་དོ་ཅི་ཕོ་ཅི་ཐོ་ཅི་ཇོ་ཅི་གོང་ཅི་སུང་ཅི་སུང་ཅི་མ་མ་ཅི་མ་ཏ་ཅི་མ་དི་ཅི་ཨན་ཅི་ཅིན་ཅི་ཤུར་ཅི་གུར་ཅི་ཆོ་ཅི་གོ་ཅི་ཏ་ཏི་དེན་ཅི་ཆོ་ནི་ཡ་ཅི་ཁེ་རི་ཅ་ཝོ་གུ་ཁ་དེན་ན་ནི་ཁེན་ཇོ་ཅན་ན་ ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི་ཁོ་ཅི
gunshi, mandu shi, mantar shi, mandu shi ra, mantar shi kun ru tang, ma tsi shi gnu tsi dhinga yang, kutsi tun shi ka tsi ngi ma re, dhiga kutsi ngu mu kanyin guna na, song gnu ti guna ra. Nda, shaka shi ka zhik shi ka, kutsi ka niwa tan tang na ra, shaka shi ka zhik shi ka, kutsi ka niwa tan tang wa to kem. Ta, li tsi ku ranga, kutsi tunga, ta shi ra. Niwa dana taro, uzo, shapa tun zi dhiga. ઓછો તા કોઈ જો દિન દના યોલા માં ખાયા તો છા ડંગે છેના જો છે ગુનો તુ કોઈ જો કોના માં ખાયા તો છા ડંગે છેના તાજ છે દે યંજી તાટક જો યો તાટક જો ઓછો તા તો છે જીરી જાકુ જ ગાજો ચિન જો ગવા છે શીરી શાકુ શ ગાજો ચિ ટી ઓછો તા તો કોલા કે તુ મે નુ તો કો ગવા અંગુંજી કો પો મો માનંગ ગ Angili tisang zhapa tijin ta yinji kichang Tsidhir na angili tisang zhala Onchang angonji kutakchi chata zhapa dhan ta yinji kutakchi yang chata zhapa shiwi kuwa lai minyan dhano Angonji kutakchi angili tisang zhapa tijin ta yinji kichang angonji kala ramdak shini Angili tisang zhapa tisai kuwa dhano Khwarna wa sa ka ta ka ya ta cha wa sa zhe che di di tsu ke di wa zhe she ke su yang ju zhe a ya dong wo zhe dong wo zhe dong wo zhe dong wo zhe ta ge a ni li ti se zhe she la su ngun ji ta ji ni mang zhe re ya ji ju ra yang ji ni ga ma re ke ni ga ri ji zu yo re ka sa ka sa la ka za shen zhe ka sa zhe de ka sa ni ga la an za shen zhe ka sa zhe de ka sa ni ga la wa za shen zhe ka sa zhe de ka sa ni ga la cha shen zhe ka sa zhe de ka sa ni ga la de na yin ji dao yang ji ge ni wa men zhe zhe che na xia wi zhe en xia wi ye dun ba la sa xie pa pu ta xie pi li ta ta ta tumba la za diwa tumba la za kutsu tumba la ca mangzi mishti ka dina ta ngunji ta mangzi ga chiri na ngi li jisim zhi gu gu gu zi dino ndi nga ma kong ta jir gunu wunjir tsika tukni xe na dina ta shima kong ta njirwa gunu ndi xe na Jinji na tong kong tong kong lan ji pun jirvi tsena namba nyi yin te yid guka Nyiwa tong jinji tse shepa la nyi
dortan ba ta jire che pa tong ne to ne na ba ni ti nga ma kan ten jwa ta se ma kan ten jwa o gu ka te la ya nga ma kan ten jwa la ya a ni u ku ka yin ji na ku tong kan ta kan la ji khen je yi ta ne na ba ni ti nga ma yin ji ni kan la xin chang ni wi ma ti tong kan te che te che ta we shi ten jwa ta se ma yin ji kan ta ti ma ta la zu kan de zi zi tong kan ten jwa o shi su ni wa ji re che pa la nga ma kan ten jwa ta se ma kan te jwa o du gu nu we ni wa mo se ma kan ten jwa o chi te na se te la ti na se ma kan ten jwa se pa la ni do ten ta ji se di ji re che pa o du gu de chi de ja na ten se ni se la ten se ni wa sa ta ta ta na zhe ten wa sha ta zhe shi kui cha na ni ten se ni zhe ji ta to do te ta ji shi ni zhe ji yo u chu ga chi de ji ma ke cho to ni do ji ni zhe ji chi chi me la te ten se ni ke ma ke to do ji ni do ta ba to ji se ba ti ma de zhong zhan ba ge nga ngun ji ke wa nen ji u chu zhe gu no ten she ni zi zi tato, dosh ten tanga ji she ni zi nugu tsikdiri. Ya, ti nanga dosh ten ba zi gu nuk, amen je kashang tawo gu niwa, sonre ka karchik tawo gu niwa, tamo du gu nugu ti ta kata dosh ten zi zi. Ku, jo sha gu nyungo di ni song gu ni, jo shi nyungo di ni song gu niwa, dosh ten zi zi zi. Shima ta kan dansa ne shima mang ta tang nan yi su chi to tang ka tun chi tun yi pun jir yi ca na nga mi yin ji tang shimi jo sha tak la chi ri pa ti wi gu ni dren bi shi ti ca mi wa na zung di ra di na shima mang ta tang shima shi wa na chik chim ngu yi na wu na wu nyi nga shima chik chim ngu nang na wu na wu yi ma wu nyi nga yinjie em yangjie ge shima shima de guan yi mangta de guan yi de tala guan yi len zu nu kibe xie dang de chixing ge shi nong dang chixing ge shi na wo nu yi ge che pe yin de chixing ge na na wo nu yinjie ge yangjie ge da guo chixing ge shi na wo nu che de

kicha arang tu zi tunri tunggu di jiwi arang tu ku tunggu cizir arang tu zi tunggu mantan rambi tun tila menju tisir mantan rambi huijur tu menruwar tina ta mantan rambi huijur menruwa na rindamu kishu mong shima mong shimi mongzi la gunduk shikpa yena tang chong tang ra chong jambi hui jo ra min ju ge de ma shi mi ma zhe la gong dong xi na ma shi mi ma zhe la gong dong xi na tang chong tang ra chong jambi hui jo ra min ju ge hua na xia zhe wa ya de xia ga ya ta zhe xia zhe xia zhe xi ta nan ju ja zhe pe shong sa la Shi-gu, ra-ga-ta-ga-shi-chi-gu. Chi-chi, njik-ten, ama-sha, shi-wa-ta-wi, mong-shi-ma, ta-ki, rang-tu-chi, yu-shi-tun-tun-bi-na, ma-ta-shi, yu-chang-chu, me-chang-chu-ku-tun-me-ku-di, yu-na-chu-ku-me-na-chu-ku-nu-tun-ti-ma-ru-di, me-na-me-rung-gu-tun-ti-u-ku-di. Ga, mantaga tis mundu no wari tomo ra dordina chola gundu shipi ma sema tej pu pu mu mu yamna pu mu manang mu tano ga tang tong tang dang tong de be hui jer men ji de de ri tomo ra a ri ni wa mo ma se mi man je la peyu shi wo na manta de be hui jer men ro de ma se mi Mangzhe la peyu shigna, a pasha che pala zhapa, peyu shigna, mangtan zhenbi hui jo ra menju ge zi. Huar na, san hua, nam ka, zhe zong, zhim ta, gung pang, dan jia, ngung cir, le de, san zin, chim zi. Shiwa tawi, mang shi ma tang na, mang ami tong ser she pi zhi yin bi, Arang tu zhi tun zhin ba, nan ka xi yu ka tang san zhin xi yu zhin zhi ta, sa zhi tang nan ka ge tun tun gu ma tu, sa tang nem ni ge li ge, nan ka ge tun su ru tun mi ni ge zhi zhi ri. Ndi, ari ge ni wa mu zhi, ari ge sim ba mu, mang keng ge reng ge shi mi mang ti la, gong dong ma xiu ba ta, pe yu me chang, reng ni ni ju xi tun xiu, Tumbr shepa titak chang mantan rambi tuntu minjuruz. Chola ngunduk ya shima mangshima ga mangshila ngunduk yang shik meke. Mangshima ga mangshila ngunduk yang shik meke. Tena ta mantan rambi juwa pa na tarung minjuruz. Minjuruz nuwa rik kanra na. Adam ngak kadama thazak da ngak kasa ngak. Adam ngak ksaylen. Ksawazak saylam azaklen ksaylen. qi nye tu ri ma ta na ru tu ra ke sa zhi ri tu ri ngan song dan yin de xi dan qi man go dan go sa le qi nye tu ri ngan song dan yin de xi dan qi man go ri chu ra ke ka ta zhi ri cha no tu ka ta zhi chu de hui jia ge nyang zhe mo Rik tu ghoma rik tu tu di hui cha di kanyang la ta. A rik ha ga tu mua song nu hui cha inu ta rik tu di ri. Gua ta. Tung ni tu khur xe pi ta si ta rik na mua di na na song ni. Hui cha di kanyang a rik ghoma rik tu tu di ta. Song wa u gong bo le zhi ra. A rik tu tu ka sa wa ta u gan chi ni. Sa wa khi ri zi nu di ra. Chi ma ga nga ni sa wa khi ri jin de wa yin gu ni ra. Asawa kiri chin dewa yungguna. Ti chitiga menjuna na maa shima tila aranga tunji ngoo tunshi chi niwa yukka dhijiri aranga la tunji ngoo tunshi chi niwa yukka. Tunji chepar maria, tunji chepar ina tsikab tsunara. Tunji ngoo tunbi niwa yukka dhijiri. Ti taka tangchong yodi nrembi huijoga nga menjuga dhijiri. Maang taa shiwi taayi tunla ma zhi shi zhi ma zhi su su ma su di su su ma su di ma ta yi ma lang ga tak shi po shi zhi ma zhi shi zhi ma zhi su su ma su di shi zhi
可以